0: Yon verite bonjou, koman nou ye? Tout res le a nou men, an ale, an bali, enerji.
1: Ya, monsen, yon men sa yon te vle pase la emisyon mate ya. Alors...
0: Sil ba nan san a pale a la, baba zil.
1: Oui, ni san a pale a, se
0: de... Na pale de PIA, na pale de seleksyon, na pale de batay de vetya, na pale... Kote nye la, an ale.
1: Ya, sanda me vle osi ki sa pou fet jodi ya, ou gen de resere, se nan insidyon se yo, se so Aria, Nao, Bia, Abigail, pa de pa son mesaj avek, avek seleksyon ou benasyon. Ok, pou mwa de yo, se sa ban sa, e makati diwa te diya, pou yo mette, ma yo bakay de vete ya, eti akompanye, e ansebe a pou nou. Sa la telman esensyal pou nou, epi, kontinye chante, kontinye se rebe, ente, chante sa wap gata kon chante sa ki pase men yon mate ya. Sa la vreman importan pou nou, si yon men yon se sa wot a adesyon avek nasyon, pou motive yo de plis.
0: Merci, merci. Le sa il a passé. Merci, c'est très bon. Merci, Kebela.